0: That song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Dream Radio!
3: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
4: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
8: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
9: Ahoy! Kidney Care time!
10: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
11: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
12: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Taran.

0: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

oras sa buong Pilipinas. It's 9:45 a.m. Inasan. Yo! Good morning mga Dreamcada. Tuesday na naman. Meaning isang tulog na lang. Parang Friday na naman sa utak mo. Diba? Excited yun. Ay, naku, nakakaloka. Kung nasa jeep ka, office, school, tindahan o nagpapanggap na busy sa work habang nakikinig sa radyo. Or naka-stream sa Weebly.com. This is your ate, DJ Senpai. Serving today's hottest tea, chika, balita, sports, at showbiz, ganapan. Weather muna tayo. Weather check muna mga beshi. Expect cloudy skies with possible thunderstorms this afternoon around Tacloban and nearby areas. Kaya kung malakat ka, sugad ha. Charot. Kung maglalaba ka, isip-isip muna, yung araw today parang ex mo, papakita tapos mawawala rin agad. National politics and headlines. Muna tayo, main character energy pa rin ng Senado today. Dere talaga ni Rehimondo era trabaho. Gusto talaga din ang magdrama-drama nila. Senator Jingo Estrada officially detained matapos sumuko sa mga otoridad dahil sa plunder case na may kaugnay umano sa flood control project kickbacks na umaabot sa mahigit 570 million pesos. Hindi ito bailable offense, kaya malaking usapan ito sa national politics ngayon. Samantala, nagkaroon ng political drama sa Senado matapos hindi sumipot ang majority block sa plenary session. Dahil dito, hindi natuloy ang session at maraming netizens ang nagsabing parang absent yung buong group project. Samantala, todo paghahanda na ang PNP para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mahigit 2,000 police personnel ang ide-deploy sa paligid ng Senado para sa seguridad kapag nagsimula ng trial sa Hulyo. Samantala, sinabi ni President Ferdinand Marcos Jr. na mahalaga ang pagpapatuloy ng mga programa ng gobyerno. Na mahalaga. At may pangamba siya na baka mabaliktarag nilang reforma sa hinaharap. Samantala, international news with Pinoy Impact. Pinalakas ng Pilipinas at Vietnam ang kanilang strategic partnership at parehong nanindigan na non-negotiable at stability. O ang non-negotiable dapat ang kapayapaan at stability sa West Philippine Sea at South China Sea. Samantala, Tacloban and Eastern Visayas update. Tacloban City continues preparing for the possible effects of a stronger El Nino phenomenon. Naglalatag na ng agricultural at health mitigation measures ang city government dahil posibleng maapektuhan ang produksyon ng palay at iba pang pananim kapag tumagal ang matinding init. Farmers are being encouraged to ensure crops habang pinag-uusapan din ang water conservation efforts. Local officials are closely monitoring water supply concerns and public health readiness habang papalapit na ang mas mainit at mas tuyong panahon sa ilang bahagi ng Eastern Visayas. Dumako tayo sa Ormoc. Wala pang major breaking incident reported this morning sa Ormoc. Pero local authorities continue monitoring weather conditions and transport operations dahil sa posibilidad ng thunderstorms later today. Traffic and public transportation remain normal as of this morning. Kaya sa mga bumibiyahe from Ormoc to Tacloban, ingat sa dahil mga beshi cakes ko ah! At iyan ang ating news for today. Today is June 2, 2026 namin na ang bilis! Kung Tuesday pa lang at feeling mo ubos na ang social battery mo, congratulations! Certified adult ka na. At kung nakasurvive ka sa Monday, tandaan, Tuesday is just Monday's DLC expansion pack. Alright, I'm your ate DJ Senpai na nagpapaalala na uminom ng tubig. Huwag mag-reply sa ex kapag maulan. At kung may utang ka, sana ikaw na mismo ang makaalala. Stay safe, stay updated, stay mabango, stay dreaming only here sa Dream High on 104.7 Dream Radio, summer's best FM station. I'll be back. Oras natin, 9:15 na po.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Yakim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
3: Stop right there!
2: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

kana di pwedeng i-post publicly. Itaas ang volume. Ihanda ang lunch mo. At sabayan ang pinaka-hyped na tambayan on air. Hype ba to? Ba't ganito yung music? Wait lang. Wala kang pakialam. Wala kang choice. Ay, this is Unmute with your Ate DJ Senpai Season 2! Yeah! Tama na. Yun lang. Hanggang dyan lang. Ayan, so meron tayong babasahin. Ay. Kankain, Jessa. Para akon mama nga namamati yan na. Sorry kung matigat akon ulo usahay. Diri ko mang good na si Siring Pirmi, pero love ko ikaw, mama. Danay good la, mama. Maalingug-ngug ka. Hoy! Danay, mama, diri ka ako namamati. Danay diri kaha ako nakikiramdam kung kinakapoy ba ako or di ka mala ako nangungumusta. Hindi naman niya ako nangungumusta. Ay, nako. Permi mo lagi nung una ha ako itpagbusa. Pero bisan sugod pa iton, mama. Love ko ikaw. Sana makaintindi ka. Wow naman, no? Mother's Day extended. Pero actually, every day is Mother's Day. If you're a mom, you know what? Yung masasabi ko lang dito, wala akong, di kasi siya nagpa-advise. Parang nag-shoutout lang siya, nag-express lang siya ng feelings niya. Pero para sa mga mama dyan, mga moms, katulad ko, I know, we are naggers. Pero minsan naman, kamustahin na may dadyan sila kasi wala naman ang umusta. Ay, naku, kumustahin natin yung mga junakis natin, okay? Hindi puro control, hindi puro busa. I'm one to talk, kaya mahilig ako magpinambusa. Pero minsan, kailangan din nila ng pangungumusta, okay? May mga mental health din po sila, tao rin po sila, yung mga anak natin, okay? Para kay Jessa, lawakan pa ang pag-iisip at pag-unawa. I know you're struggling right now, but you need to understand that your mom is also worried. And maybe no one's talking to her. No one is... wala man lang din sa kanyang nakumusta! Oras natin, it's 12:17 PM. Magkamustahan kayong lahat. May nasyan, ano ba? Tanungin niyo yung isa't isa, kumusta kayong lahat? Alright, 12:17 na, happy lunchtime everyone. Samahan niyo ako. Hanggang, anong oras tayo? Hanggang alas dos ba? Tingnan natin kung hanggang kailan yung, hanggang ano yung mababasa natin for today, okay? This is Unmute with your ads at DJ Senpai, only here at Summer's Best FM Station. 104.7 Dream Radio. I'll be back.

Welcome, everyone. It's 12:45 p.m. Welcome back, Nina Shine. It's your DJ, Ate Senpai. Ate DJ Senpai, only here on Summer's Best FM Station. 104.7 Dream Radio. And welcome sa Unmute with your Ate DJ Senpai. Ayan, so meron tayong message sa Telegram. Good afternoon! From Bert, gusto ko lang magpasalamat akong secret admirer nga Permi nagpapadarahin food. Diri ko lang kilala pero padayon lang kay Maras sa Mania. Sana all, tagi-tagi kami didi. Tagi-tagi kami didi, Berta. Kay pare naman. Makatilaw kami or mahal ka talaga gani or ano ba? Diri kasi kayo, nasisense ko kasi ito, base ras at pagkaon. Charas! Another one, Ate DJ Senpai, para akong uyab nga seloso. Bisan an akong pinsan niya gin sa selosan. Relax la love, ikaw lagi hapon ang kinugusto ko, bisan toxic ka gamay. Tikang kan Jessica. Hi, shoutout sa iyo dyan, sa jowa ni Jessica na toxic. Ayan, so minasan, padayon lang na pagsanan niyo yung mga shoutout. For the meantime, meron tayong babasahin na problema. Ate DJ Senpai, may nakugalaw rin pa advice. Ako in, usa nga estudyante. Din here, ha, usa nga public school. Nagsapani ako tungod kay waray namon budget and akong parents. So, nagsapani ako in second sem. Pagulpot na han third sem, waray na ako makabalik. Kay nagtrabaho, naghihapon ako. Yan na. Ate DJ Senpai, nga nasweldo na ako, direk maanam kung mabalik pa ba ako pag school or mag-work na la ako. Kay anon point, han akong pag balik ka school, kung natrabaho naman nga nina ako, may income na ako. Please help me. Coming from Laila. Hi Laila! Alam ko na naguguluhan ka ngayon kasi nasa tradition kasi natin or nasa sistema na natin dito sa Pilipinas na para makapagtrabaho

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Philippines Standard Time is 1:18 p.m. We're back sa Dream Radio, Summer's Best FM Station, 104.7. Ang istasyon na kung saan ikaw ay
1: sikat!
0: That is right, this is your ate DJ Senpai on mute. Telegram tayo. And bako tayo, medyo mahaba-haba itong sinulat niya para sa atin. Pero babasahin natin. Why not? Ay, wait lang, wait lang. Maopay nga adlaw ha iyo. Ate DJ Senpai nga mga namamati. Ako nga rin nala ang itawag nga nasasakitan nga kasing-kasing. Wow! Tika nga Eastern Visayas University. Nagpapadala ko ini nga mensahe kay diri na guna ko maano kon ano it ako an bobo haton. Mahiligat letter O. Gora. Siguro gubayt iya letter U. Anyway, maya da ko oyab. May da ako uyab nga pera na katuigan amon relasyon. Ha, tinikangan malipayan good kami, pero mi kami nag-iistorya, nagkakamustahay nga nagbubuligaya tagsa-tagsa namon nga problema. Nagunahuna pa nga ni ako.

iyan agud ang tao nga akon makakaupod ha, pala palaabuton. Palaabuton. Ang lalim. Pero yan na nga mga bulan bagahin nagbag-o hiya. Deri na hiya sugad hato nga permi nangungumusta. Usahay mabaton lahiya kung mga message tapos diri maihiya nga oras usahay worry good baton. Kung gipapakian ang kuya kung may problema ba o may ada ba kung nahimo nga sayop na sirig lahiya nga busy hiyangan kapoy. Nasasakitan ako kay bisan gimubuhat ko ang nga tanan basi magin maupay ang amon relasyon bagahin ako la ang nagpapadayon. Ako nala permian na uuna pag chat. Ako nala permian na nangangarohin oras para magkita o magistorya kami. Usahay naghuna-huna ako kung nahigug mapabahiya akon o nagsasakit la ako pinaagihan akon mga paglaom. Diri ko karuyag magduda pero may mga higayon nga nakikita ko hiya nga aktibo man na social media samtang diri hiya na bato na akon mga message. Tungod hini diri ko malikayan an maghunahuna hini ba nga posibilidad. Pero diri liwat ako karuyag mag-akusar nga waray ebidensya. Ang galing mo mag-waray-waray.

akon, kung ano pa talaga't kahintang naton? What are we now? Where are you now? Pamatili o titiya ba ton? Kay bangin iti aside, kay bangin ita, may din niya pinagdadaanan nga dirila niya na isasaysayha imo. Pero kung katapos mo niya pag-prank ka, pag-istorya niya, or ay lagi hapon niya interest or communication, or

time is already 1:56 PM. Meron pa tayong isang love problem dito. Although we are running out of time. So, yan. Hindi ko muna siya mababasa. But I will reply to you personally na lang sa Telegram. Okay? Siguro, sa sunod na araw or bukas, saka natin siya mababasa at that time. Okay? Ayan. So, mina sign. Today, meron akong realize. Akala mo, yung mga friend na sinasabihan mo ng problema mo, akala mo lahat sila or siya ay merong pakialam sa'yo or meron siyang tawag dyan? Meron siyang awa sa'yo. Most of the people na sinisharan nyo ng problema nyo, piliin nyo kasi most of them are just there for the chika. They're not there to actually help you. Minsan ginahayukat ka pa ito nera. Okay? Deritanan nga ba kay buutan ka era? Ay buutan kaya perahi mo. It doesn't work that way because there are people who are actually really mean, who are actually very, very bad. Kaya uso na yon ang evil eye. Evil eye. Kaya bisan kaatubang mo pa'y kang hisihain mo, pero pagtalikod mo, yay, ililinibak ka lang ayan. So, mas mabuti nala siguro na pili alati mo yayaknan. Ang tinood nga parang kalugunay mo. Bakit na mo palugunay ito? Tinood nga sangkay. Ito nga, diri nagaalang pagyakan, masaktan ka man. Kaya amulog nito mga tinood nga sangkay. Appear tayo dyan. Pero, as much as possible, mag-journal na lang tayo. Because, it's hard to trust people nowadays. You know that? And kapag may mga gusto ko namang sabihin ng problema, mas mabuti sa stranger. Like me here. Diba, ite-telegram mo lang sa akin. Hindi kita kilala, pero kaya ka namin matulungan. Kung ayaw mo namang i-on-air ko, pwede kitang replyan. Diba? Yun lang, minasan. Trust. And of course, empathy. Diba? Anyway, guys, dyan lang muna natin tapusin ang ating Unmute with your ate, DJ Senpai. For the meantime, we'll be playing more songs and then up next, I see Kuya Elmer, DJ Kuya Elmer.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Dream Radio time. It is now 4 o'clock. Dream Radio!
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat...

0: Road tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Philippine Standard Time, it is now 3 minutes after 4 o'clock. Narito ang ating dream balita. Kinumpirma ng Philippine National Police Forensics Group or PNPFG na 1,400 sa kabuuang 2,000 na buto ang mga artifacts na narecover sa Taal Lake ay mula sa tao. Sinabi ni PNPFG Director Colonel Pierre Paul Carpio na mula pa noong July 10, 2025 ay tuloy-tuloy ang kanilang pinalawak na search and recovery operations. Mayroong 8 team sila na nagsasagawa ng rotational duty kasama ang Philippine Coast Guard na nakatalaga sa 4 na bahagi ng lawa. Dagdag pa ng police official na ang mga nabawing mga buto ay ilalim sa malalimang serye ng mga pagsusuri kasama na ang medico-legal analysis, forensics, anthropology, radiographic imaging, dental examinations at DNA testing. Kinakailangan pa ng mga kumpletong forensic examinations ng lahat ng mga nabawing ebidensya. Aminado din si Carpio na mahihirapan ang mga eksperto na makilala ang mga may-ari ng buto dahil sa kondisyon ng mga ito dahil sa tagal ng nakababad sa Taal Lake. Isa niya aniya sa mga pinakamahirap na paraan ay ang extraction mula sa buto para sa pagsasailalim ng DNA testing. Yan ang ating dream balita. Ito si Kuya Elmer. Susunod na ang Dream Gems. Magandang hapon, Dream Kada!

0: Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
1: Philippine Standard Time, it is now 2 minutes after 5 o'clock. Narito ang ating dream balita. Narecover nitong hapon ng Martes, June 2, ang karagdagan pang 13 mula sa gumuhong siyam na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Bunsod nito, umakyat na sa 20 ang bilang ng mga nasawi sa insidente. Ang kay Angeles City Public Information Officer Jay Pelayo, kabilang sa mga pinakabagong narecover sa nasawi ang 10 ng isang batang babae, isang lalaki at isang babae. Karamihan sa mga biktima ay mga construction worker na natutulog sa mismong site na mangyari ang trahedya. Aabot hanggang 70 katao ang nagtatrabaho sa construction site, subalit karamihan sa kanila ay umuwi sa kani-kanilang bahay dahil weekend. Sa ngayon, patuloy pa rin iniimbestigahan ang ugat ng pagguho ng ginagawang gusali. Sa karagdagang balita, nag-alok ang may-ari at kontraktor ng pakikipag-ayos sa mga pamilya ng mga nasawi sa pagguho ng siyam na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay Attorney Willie Revella o Rivera, ang tumatayong abogado na may-ari na si Ernest Jackson Lim, na ang contractor na Golden Years and Steelworks Constructions ay handang magbigay ng inisyal na financial assistance package na aabot sa 150,000 pesos sa bawat pamilya ng biktima. Sinabi pa ni Rivera na ang nasabing alok ay para maiwasan na ang mahabang paghahabla sa korte kung saan papayagan ang bawat partido na talakayin ang compensation kabilang ang actual at moral damages. Habang ang ibang mga pamilya ng mga nasawi ay hindi pumapayag sa aregluhan at itutuloy pa rin nila ang pagsampa ng kaukulang kaso. Yan ang ating dream balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon. Dream Kada!

0: Summer's Best FM Station, 104.7 Dream Radio.
1: Scott!
0: PBB Collab Celebrity Edition. That's big winner Brent Manalo with his latest single, Pareho Tayong Nahihiya. If you like it, if you love it, vote and request for it para sa ating Dream 20 Weekly Top 20 Countdown. Alright, shout out once again sa ato mga igala diha sa Ormoc City. Daghang salamat sa mga naminaw over 99.9 Dream Radio. Okay, alright mga Dream Karas. And before natin basahin ang mga headliners at trending ng mga balita today sa Dream Buzz, okay, check this one out. Once again mga Dream Karas, big announcement once again. Tacloban City, the Enigma Music Fest 2026 is happening on June 28 na po. Okay, instead of June 6, that's gonna be June 28, 2026, Sunday at the Tacloban Astrodome. And get ready for back-to-back performances from three of the country's hottest hit makers. Andiyan sina Piolo Pascual, Arthur Neri, and Dionella Marilag. Yan. More music, more moments, more memories with the whole Tacloban crowd. For tickets, you may visit right now enigma.com.ph. Ayan, okay, enigma.com.ph for tickets to the concert happening on June 28th with Piolo Pascual, Dionella, and Arthur Neri. Right, and official media partner 104.7 Dream Radio, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Tickets are at general admission, 1,000 pesos. Silver at 1,900 pesos. Gold tickets at 4,000 pesos. And SVIP at 6,800 pesos. With freebies na po yan at my soundcheck experience. Go buy your tickets now, mga Dream Karas, and see you on June 28 at the Tacloban Astrodome. Okay, eto na mga Dream Karas. Uy, ba't na-close ko yung window? Teka lang, na-close ko yung isang window. Para sa ating balita sana. Okay, narito na ang ating Dream Buzz unang batch tayo. Yan, kung matapang ka, pumunta ka rito, otherwise duwag ka. Yan, buzz number one, hinamon ni Senator Rafi Tulfo si Senate President Alan Peter Cayetano na magpakita sa sesyon ng Senado bukas, June 3. Kasunod ito ng muling hindi pagdalo ng majority block senators sa nakaschedule na plenary session ngayong Martes, June 2. Ay, mga Dream Karas, yan po ang ating unang buzz. Naku, grabe itong ating Senado ngayon. What's happening? Alright, buzz number 2 natin. Okay, Jinggoy Estrada at Bong Revilla, nagkita ba? Ibinahagi ni Agimat Representative Brian Revilla ang sitwasyon ng kanyang amang si dating Senador Bong Revilla sa Piitan. Tinanong din siya kung nagkita na ang kanyang ama at si Senator Jinggoy Estrada na inaresto sa kasong plunder dahil sa pagkakaugnay rin sa flood control scandal. Okay, check natin kung meron tayong sports buzz mamaya din, ano? Kasi puro tayo politics. Pero karapat dapat na malaman din natin to. Alright, Dream Karas, buzz number 3 tayo. Totoong binabargain ang kanyang kaso. Buzz number 3, yan ang isiniwalat ni Senate President Alan Peter Cayetano ukol sa umano'y pagbabargain sa kasong plunder na kinakaharap ni Senator Jinggoy Estrada. Ito'y upang maibalik umano ang majority sa ngayong minorya ng Senado. Okay, buzz number 4 tayo. Alex Iala makakatambal si Venus Williams sa Bad Homburg Open. Makakatambal ng Filipino tennis star na si Alex Iala ang tennis legend na si Venus Williams sa doubles draw sa unang Bad Homburg Open ayon sa ulat ng Tennis Channel. Yan. Okay, buzz number 5. Last for this batch tayo. Palitan ng piso sa dolyar ngayong araw nagsara sa 61 pesos 0.67 centavos. Na 61 pesos 0.67 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Martes, June 2, 2026. Again, that's 61 pesos 0.67 centavos laban sa isang dolyar. Ito ang Dream Jams with Kuya Elmer. 104.7.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
4: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Real Mall, Real Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Philippine Standard Time. It is now 5:57. Narito ang ating Dream Balita. Pinuna ng Malacanang na walang tahasang pagtanggi si Vice President Sara Duterte sa mga akusasyon sa kanya na laman ng impeachment complaints. Reaksyon ito ng palasyo sa sagot ng Company VP Sara sa Senate Impeachment Court kung saan ipinababasura nito ang Articles of Impeachment. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ginagamit lang ng kampo ng Vice Presidente ang simpleng teknikalidad sa kanilang depensa na dati na rin itong ginamit sa Justice Committee ng Kamara. Iginiit ni Castro na mas maganda kung maipapaliwanag ni VP Sara sa taong bayan ang mga inaakusa sa kanya imbis na idaan sa technicalities para ipabasura ang reklamo. Dagdag ng palace official, ang senator judges naman ang magpapasya kung ibabasura ang impeachment complaints. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon. Dream Kada!

kuwera lang si Alan Peter. Yan, baka bukas o mano ang Senate minority sa posibilidad na sumapi ang majority senator sa kanila. Maliban lang kay Senate President Alan Peter Cayetano. Ipinanawagan ng minority ang pagre-resign ni Cayetano dahil sa umano'y kabiguan nitong gampanan ang tungkulin pamunuan ang Senado. Buzz number 8 natin. Okay. Sa karagdagan pala nung buzz number 7 natin, no? Binasa ngayon ni House Committee on Ethics and Privileges Chairperson JC Abalos ang Committee Report number 298 na nagrekomendang patalsikin sa Kamara si 4th District Cavite Representative Kiko Barzaga. Sabi dito, naka-quote ha, ayon kay Abalos, "After an exhaustive, fair and objective evaluation of the case, the committee finds Representative Barzaga to have committed disorderly behavior and demonstrated conduct unbecoming of a member of the House of Representatives." Meow meow. All right, my dream caras. Meron ba tayong buzz sa balitang entertainment? Okay. Pampabalanse sa ating mga mabibigat na mga balita. Grabe naman, no? Okay. Hala. Okay. Kilala niyo ba si Marilyn Monroe? Anyway, sa mga listeners ko na mga 40 uppers. Nagtipon-tipon ang nasa mahigit 1,000 fans ng iconic actress na si Marilyn Monroe para sa kanyang ika-100th birthday. Ginaya nila ang sikat na kaanyuan nito gaya ng pagsuot ng wig at dress na kulay puti. Isinagawa ang pagtitipon sa downtown Palm Springs sa California. Ang nasabing pagtitipon ay isa ring Guinness World Record sa may pinakamaraming pagtitipon ng mga tao na nakasuot ng ala Marilyn Monroe. Nahigitan nila ang unang record na mayroong 254 na ginanap sa Australia noong taong 2020. Okay, mga Dream Peras, yan ang ating Dream Buzz for today. Bukas uli, okay? Para maging updated tayo, tumutok lang palagi sa Dream Jams with Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Caras!

0: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. I don't know.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: 0989-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
1: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dream Radio time. It is now 5:59. Dream Radio!
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dia nak luka pernah.
1: Kung tripan nga barato, sulit ngan ganado, tara hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page, Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung ngit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
3: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Dream Radio Time. It is now 7:59.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
12: Stop right there!
11: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay, at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanik.